0: Rere aroragi nei ngā oiata Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
2: Ko taku inorita e te kakara.

ako ha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakatairanga nei i tōna Māori.